Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Mutane suna tattauna al'amuran kasar su yayin da kamshin burodi daga gidan buredin ke bazuwa har zuwa titi. A daidai wannan lokaci kuma a wani karamin shago a Kudus ana nika ƴaƴan gahwa. A Naples kuwa kamshin gahwa dake tashi yana sa mutun ya ji yafi dukkan labaran yaki dake talabijin zama na gaske. Akwai kuma mutanen dake fitowa kan hanya domin su isa wuraren binciken tsaro a yammacin kogin Jordan. Sun san sosai cewa za su yi dogon jira, amma duk da haka ba sa mantawa da shafa gashin ƴaƴansu kafin su fita daga gida, ko kuma su ce ka kula da kanka yayin da suke rufe kofa, domin rayuwa tana ci gaba da nuna juriyarta ne a cikin irin waɗannan ƙananan bayanai. Wani lokaci wutar lantarki tana yankewa kuma ba ta dawowa na tsawon sa'o'i, amma a cikin wannan duhun dare za ka iya ganin wani matashi yana karatu a wani kusurwar gida. Yana ƙoƙarin karanta takardunsa da bayanansa da hasken kendir ko kuma hasken wayarsa. Wasu kuma suna ƙoƙarin isar da muryarsu ga duniya ta hanyar kafafen sada zumunta da wayar da ke hannunsu. A wannan lokacin ne za ka fahimci cewa wasu hasken ba sa mutuwa ko da lantarki ta yanke. Sai kuma ba zato ba tsammani a jimiriyoyin yara masu cike da farin ciki daga wani titi. Yaran da suka yi amfani da duwatsu biyu a matsayin raga suna ta bin wani ƙwallo da ya fashe a cikin ƙura da ƙasa ko a ƙarƙashin mafi nauyin kanin labaran duniya. Yara na iya ƙirƙira ƙaramin filin wasa wa kansu. Babban sirrin Falasɗinu ma yana nan ne. Mutane suna riƙe da al'adunsu na yau da kullun sosai domin kada rayuwa ta rasa daidaitaccen tafiyarta gaba ɗaya. Karin kumallo da safe, cin abincin dare tare da iyali, ko kuma shan gilashin shayi mai ƙarfi a baranda suna zama tamkar yanki na ƙarshe na ƙasar da mutum ya mallaka. Da yamma tituna suna sake samun walwala duk da ƙaranci da rashin abubuwa. Kamshin abinci da ake dafawa a gidaje yana fitowa ta tagogi zuwa titi. Sau da yawa ana raba waɗannan abinci a manyan tebura tare da makwabta. A Falasɗinu, rabawa ba tsohuwar al'ada ba ce kawai hanya ce ta rayuwa tare da tsira a kusa da juna. Da yamma kuma za ka ga iyalai suna tafiya zuwa bakin teku a Gaza domin su manta da duniyar da aka killace su a ciki. Ko da na 'yan mintuna ne suna saka ƙafafunsu cikin ruwan sanyi na Bahar-Ram. Yayin da yara ke wasa da raƙwaman ruwa, manya suna zuba ido ga layin sararin sama na dogon lokaci. Ga wasu mutane kallon layin sararin sama kaɗai yana nufin shaƙar numfashin 'yanci. Sai kuma daga wani titi a ji ƙara ba zato ba tsammani. Ba don wani labari mai raɗaɗi ba ne a wannan karan. Amma don bikin aure. Ko babu lantarki ko tituna sun nutse cikin duhu, ko kuma ba a san abin da gobe za ta zo da shi ba. Hakan ba zai hana a yi wannan biki ba, kuma ba zai hana a yi wannan rawa ba, domin mutane suna kare imaninsu ga makoma ne ta hanyar waƙoƙinsu. Fahimtar Falasɗinu ba wai ƙirga ba ma ba man da ke faɗowa daga sama kaɗai ba ne. Ainihin fahimtar Falasɗinu ita ce ganin daga zuciya mutumin da bai taɓa daina kare rayuwa ba, ko da yana cikin baraguzai da tarin duwatsu. A idanun duniya, Falasɗinu na iya zama kawai wani kanin labari mai cike da baƙin ciki. Amma a daidai wannan lokacin, a cikin ƙaramin ɗakin girki na wani gida da aka rushe, wani har yanzu yana dafa shayi. Abin da ke sa wata al'umma ta ci gaba da tsayawa da ƙarfi shine wannan: rayuwa tana ci gaba da tafiya da nacewa duk da kowace irin barna da rushewa. A kashi na gaba, za mu yi tarayya da labaran waɗanda suka biya mafi tsadar kuɗin neman 'yanci a wannan ƙasa. Sai mun haɗu a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mayar da hankali ne kan motsin dutse mai aman wuta, wanda sakamakonsa ke da illa ga halittu masu rai. Za mu fara da cewa duwatsu na aman wuta saboda duwatsu masu aman wuta suna amai ne sakamakon tashi da fitowar magma, wato wani ruwan dutse mai zafi, da iskar gas zuwa saman ƙasa. Magma da ke ƙarƙashin ƙunƙarar ƙasa yana narkewa ne a ƙarƙashin matsanancin zafi da matsi. Magma yana taruwa a cikin wasu sassa a ƙunƙarar ƙasa kuma yana haifar da matsi a cikin waɗannan sassan. Yayin da matsin ya ƙaru, magma yana fara motsawa zuwa sama. A ƙarshe, wannan ruwan dutsen wanda ke huda saman ƙasa da ƙarfi yana kwarara kan ƙasa. Iskar gas a cikin magma yawanci na ƙunshe da ruwa da iskar carbon dioxide da nitrogen. Yayin da magma ke tashi zuwa saman ƙasa, iskar gas da ke cikinsa na tafiya da shi a ƙarƙashin matsi, yayin da yake kusantar saman ƙasa. Iskar gas ɗin na narkewa a cikin magma kuma ya fita. Wannan yana haifar da fashewar wanda ke sa iskar gas ya huda ƙunƙarar ƙasa tare da ɗaukar magma zuwa saman ƙasa. Ƙarfin wannan fashewar na motsa duwatsu har na tsawon kilomita kuma yana haifar da tsaunuka. Dutse mai aman wuta yana samuwa ne bayan abubuwan da ke kwararowa lokacin aman wuta irin su lava a saman ƙasa suka yi sanyi. Misalai sun haɗa da duwatsun Nemrut, Ergias da Subhan a Turkiye, Etna da Vesuvius a Italiya, Fuji a Japan da Tambora a Indonesia. Dutsen Mauna Loa da ke tsibirin Hawaii na ƙasar Amurka shi ne mafi girma a duniya da tsayin mita 4,469. Sakamakon fashewar, abubuwan da ke fitowa tare da aman wuta suna fita cikin ƙasa. Waɗannan kayan sun haɗa da toka, lava, manyan gutsutsuran duwatsu da ake kira volcanic bomb, da pyroclastic da ke ƙunshe da cakuɗar toka da iskar gas. Ƙarfin fashewar ya bambanta dangane da kaurin ruwan magma, yawan iskar gas ɗin da ke kaiwa saman ƙasa da kuma tsarin dutsen baki ɗaya. Aman wuta wanda ke afkuwa sakamakon tsarin yanayin ƙasa yana yin tasiri sosai ga abubuwan halitta da na ɗan adam da ke kewaye da su. Duwatsu masu aman wuta sun samo asali kuma sun haɓaka cikin dogon lokaci. Aman wuta sun fi ƙarfi da afkuwa a farkon lokacin kafuwar duniya. A wancan lokacin, duwatsu masu aman wuta sun siffa ta saman duniyarmu, wanda ya bada gudunmuwa ga yanayin da yake yanzu. Misali, aman wuta a farkon tarihin duniya sun taka muhimmiyar rawa wajen samar da iskar gas da tiririn ruwa a duniya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Nuratin Chetin, Alper Beshe da Murat Orem, waɗanda suka sarrafa na'ura da ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin. Ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.